0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan!

na-nature ka ng oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun mo.